0: Es la hora 13:45 minutos.
1: Kahwis sa elektra ng kwal chabil chokrela hong kabal, rikin li chabil ka karero, kotskog sa ut kwal kubenakem, kim sa elektra.